internet at sa anige, naging niya mo lapuri hakyan. Ay nang susa o suga na di mo akibakta, naging niya lago puku. Bukti na at bigas na gaitin siya at mo chugunga. Bukti na at bigas bank. Tensa bento men, ben tensa o...